0: mu yakan du baako ne du mienu no enti ye ko du miensa no
1: yei enti monhye onyankopon akodee no nyina akodee no nyina na motumi agina edabone no mu
0: good
1: na moye ni nyina wiya mojina ho
0: good
1: enti munyina ho munfa no kre embo mwasene
0: nti obebobo anyema nsia akodee no e nsia
1: okay
0: obebobo akodee nsia ose eno ne yen afamu dia ye ye dia to kristo nkwini mi dia wadi amaye no eso na ama ye dwumadie ni nyina ewie pe
1: nti akodee baako ye
0: de kai ose e no kre fa no kre ebo wasene fa no kre
1: yen fa nya se belt
0: ai
1: okay
0: fa bo wasene nse akwan huduo pi so ena otutwa nokre ayede boy asene humfonyi echre yen wo chosemu oka bi wo lucas empati dumienu nyimu aduasanu oka bi wo petro nguma edikan etiba ku enyimu edunsia na odofo mpese kamekenkan petro de no se de petro kan ne de ne tiba ku petro nguma edikan etiba ku enyimu aye dunsia no enti mummo mu adwene aboso na mwani na ho na mumma mwani na adomo a wode reba wode bremu Kristo Yesu ahoyie mu no sokra nti mummo madwene aboso te sɛ de wode no kre ebo nje sɛ obi ka asɛm kyerɛ wo na ɛyɛ no kra bibie na wugyidi a bibie ni wa ebetumi ayi wafiri saa asɛm no ho
1: okay
0: akwɛ te sɛ akora ketwa na ne papa aka kye ne se obeto elu prama no akura ni tirimu no ne papa oje ni papa di 100% enti ni papa ebeto elu prama no no amount of words awobeka kye akura ya sa asem no ebe firi ni tirimu
1: monhye tenene nkatabo
0: monhye tenene enkatabo wode nokre abo wasene awie no afi wode
1: enti akode edi kan ye nokre
0: good
1: dia to sumi nu e yetene me abrabo
0: tene ni abrabo
1: no se yemfa moyembo
0: yes
1: okay afi na monfa asumdwe asempa no ho ndaso enhye monan na kye se adansi die so ka ade
0: edi akode no
1: okay ti yere hye nan se be ya ibetmi akọ ni akọ asem na kire obi se nyam ya ya ma mini
0: sa
1: eno wo ye nyina na se unso o say in a stronghold ni binu ni ni na chi mun kura gidie chem
0: mhm
1: say another one e gidie
0: the shield
1: okay
0: of faith as of nga u di see na afi nkari ya bobo na tanpo say di abre no em fying
1: okay na ya san ba biu say ah modi be adum obone fo no ben ma a e dal nyina na monfa nkwagye dade eche ene ehu ehu mankanta ene nyankopon asem se di sua ye na monfa mpae bo ene sire nyina emmo mpae da honhum na eno anti monwen na monto asoa ensre ema ahotefo nyina
0: nti akodie no nokre trene jidie asempa enkwagye ena urade asem
1: okay
0: na mbese meka enkatabo no eye tene enkatabo no nze righteousness nze righteousness ye nya no urade asem me hwe adisun din se ntia ose tene ne enkwagye tene ne ye enkatabo no se ahai na wakoma wo
1: okay
0: enji se sojani no e kwa ko a de e kata ne ha no kata baby a
1: bulletproof no
0: sa be organ baby o wa say you be can agen be can obetimi ewu ntem o kata ho ni na na se ntia me didi say train ne kata ha ne se ha no akoma no na so Jeremiah etidu nson e ka say akoma no mu ye akoma no ye daadafo se ne ade nyina na ho ne betimi ehu no enyi say train ne akwan no kata akoma no so a na ada bi an ke be fira akoma no mu aba no na abre na se
1: okay
0: ndi say adwini bi hyase o se boni nyina hyase fira kumum enti susuye bi efiri wako wabeji radio Yesu Kristo di ina gei pa anu hofo.

0: be me obi amechia o sakasaka echire ho na ona de juma anti moda
1: adinina ewiye ye ni ewurade
0: aw adinyi ofa fish asore be na ni wum